0: problema sa Visayas Grid. Ngayong Miyerkules, napaaga pa ang red alert na nagsimula alas 2 ng hapon hanggang alas 10 ng gabi.
1: Sige, what we need, not Cebu only but the Philippines, is reliable power, cleaner power for the future, and affordable power for everyone.
0: May panawagan din sila para dumami ang supply ng kuryente dahil lumalaki ang demand at maging mura sana ang singil sa kuryente sa Visayas.
1: Sana naman to lift temporarily the moratorium on the coal, no? While we are still stabilizing, looking for the renewable energies, clean energy sources. Sana they will consider also taking away the VAT. With that, across the board na yan.
0: Pero dahil sa serye ng red at yellow alerts nito mga nagdang linggo, may abiso na sa ilang electric cooperatives sa Region 8. Halimbawa, na tutuntong sa 20 piso per kilowatt hour ang magiging overall rate sa September bill. Ibig sabihin, papalo ng mga 5 pesos kada kilowatt hour ang dagdag singil ngayong buwan. Ang long-term solution ayon sa mga electric co-ops, dagdagan ang mga planta ng kuryente sa Visayas.
2: Hindi pwedeng puro sa Luzon nakalagay yung planta. Hindi pwedeng puro sa Mindanao. Kundi dapat by region, may malagay na planta para maiwasan ito. So it needs a national intervention.
0: Sang-ayon ng Energy Regulatory Commission na kailangan ng dagdag na planta para dumami ang supply sa Visayas.
3: Dalawa lagi ang solution mo. Either the generation solution or transmission solution. Ang tanong ngayon is, which is more cost-effective.
0: Sinagot na rin ng ERC ang issue kaugnay sa reklamong inihain ng grupong NasiCor laban sa mga matataas na opisyal ng komisyon kaugnay sa tinatawag na line rental. May basihan umano sa batas ang line rental at dati na nilang sinagot ang mga reklamo ni NasiCor President Pete Ilagan.
3: Wala kaming ini-implement na bago. Wala kaming ina-aprubahan na walang batayan. Alam niya yan. Isinulat na namin sa kanya, ipinaliwanag na namin sa kanya yan.
0: Samantala, lalo pang lumobo ang presyo ng langis sa world market sa ikalawang araw ng trading. Ang increase sa diesel, nasa 3 piso at 50 sentimo na kada litro, lagpas 3 piso rin sa gasolina at kerosene. Lalo pa kasing umigting ang tensyon kasunod ng resbaka ng airstrikes ng US at Iran sa Middle East na nagdudulot ng kaba sa magiging epekto nito sa daloy ng langis sa buong mundo. Pero may 3 araw pang trading na pwede pang lalong magpalaki o magtapyas sa anumang price adjustment sa Pilipinas sa susunod na linggo.
4: Ito ang Tunog Pinoy sa 1280 CFMB Montreal. Sa CFMB 1280 sa Montreal naririnig. This is Tunog Pinoy.

0: Ici CFMB 1280 Radio Montréal, une station de communication Evanov.
1: Sa CFMB 1280 sa Montréal naririnig. This is Tunog Pinoy.
2: Nagpasok ang Sandigan Bayan 5th Division ng not guilty plea para kay Senator Jinggoy Estrada ngayong Huwebes. Ito'y matapos na tumanggi ang senador na maghain ng kanyang plea para sa mga kaso niyang plunder at graft kaugnay ng umano ay flood control kickback scheme. Dumating si Estrada sa arraignment na may gamit na saklay at sinamahan ng ilang tauhan ng BJMP. Ayon sa kanyang abogado, desisyon ng mambabatas na hindi magpasok ng plea at kukwestiyonin nila ang motion para amyendahan ang information sa kaso niyang plunder. Tinanggihan naman ng korte ang motion for reconsideration ni Estrada na humiling sa korte na magtakda ng piyansa kahit wala pang isinasagawang bail hearing para sa kanyang plunder case. Base sa resolusyon ng korte, kailangan ang pagdinig para malaman kung malakas ang ebidensya bago magtakda ng piyansa.
3: So, we will exhaust all legal remedies available to us. As advised by my lawyers. Okay lang, according to my doctor, it's up to me if I want the surgery on my left knee.
2: Samantala, pinagbigyan ng Sandigan Bayan 5th Division ang hiling ni dating DPWH Secretary Manuel Bonoan na makalaya. Ito ay matapos alisin ng anti-graft court si Bonoan bilang kapwa akusado ni Senator Jinggoy Estrada kaugnay ng umano ay mga anomalya sa mga proyekto kontra baha. Binawi rin ng korte ang warrant of arrest at hold departure order laban sa dating kalihim na tatlong buwan nang nasa kustodiya ng PNP General Hospital. Ayon sa PNP Public Information Office, pinoproseso na ang release order ni Bonoan. Pero posibleng hindi siya agad makalalabas dahil inaalam pa ng pulisya kung may iba pang outstanding arrest warrant laban sa kanya.
4: Inihayag po ni Majority Floor Leader Senator Mick Zubiri na ilang senador ang gusto na babaan ang kinakailangang 16 na boto sa paghatol kay Vice President Sara Duterte sa impeachment trial sa Senado. Ayon kay Zubiri, naungkat ang usapin dahil hindi pa rin alam kung hanggang ngayon kung nasaan si Senator Ronald De La Rosa. At nakadetene naman sina Senator Jinggoy Estrada at Rodante Marcoleta. Dagdag niya, pagdadebatihan ng mga senador ang issue at anumang pagbabago sa 16-vote threshold ay maaari ding maidulog at ma-question sa Korte Suprema.
5: There are some senators that have questioned the threshold and it may come up sooner or later. Ngayon kasi may mga nasa kulungan at being sa at large. When the presiding officer made that ruling, we still had a complete slate. But let's see if we decide to move the threshold. But that's a debate now with members of the Senate.
2: Ilang kalsada sa Northern Luzon.